E noho ana i te kāua uirung i te peka o te puhu tukaua. I ngā taha taha o te maunga pukarongo hau a mauau. Ka toko te kaki i ka rere arorangi. Ha ro ana ka tūpau ki te moana. Ki te waka e ro naki naki ana i rungi ngā tai timu nā tai pari i te ao i te pō. Ko te utanga kai.